0: And you have to ring the doorbell.
1: Okay, second floor.
0: That's right.
1: All
0: right,
1: too good. Mea kai a sō palamul pa se ewa se pala o ngawali pa Jason iwa o Desley. Kasa o lakse na adres ki tōng patrai pa o 88 Abbott Street. Ngi kai ngi nasi ke Kenza pa o patai mabai ginanga. A number sina 1-800-627-484 tanamul pa o ring mai pa. Sina o 88 Abbott Street no tana second floor no ngi dao. Mia ina bell ring man in tana mulpa. Mozu ni ang ita muni keda pao. Mia ina me kurusipa ang bao keda wna ipanaki. Kaya sugar ngay biya kalmel ni ay pa.